Se Peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambakausita, hasta un aji hambihuna tomati pimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihunatapis, hambigapak hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungukunata hambihuna, mana pastatarik niawikuna, masna ijakta murikuna, runa hambikunata ruratuna, kakukunapis niyamu tuzu. Un juzicuna, un gusca tahambicuna, iaur purina, raku, fuzulina cuna, un